awi nyongon soro kukuraye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ku ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ku fle ani ka nu sondia ka se ku fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ku fle ani ka dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka bara bele ndore ma nanzara ka uku comedian we imuris o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o do se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele soro son au dan se bi vacances du mois keneka obenu yere yi balite to ko obenu yere yi wal sa ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a gelea ana de gunkonona na